0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
3: Ako si Joanne May, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Kung naagang hisgutan, travel buddy na ko ang MX3 capsule. Mao nga katong nahutdan ko og supply sa Australia, natarong tagyod ko. Tiko OA, pero kuwang gyud akong adlaw kumuha ang MX3 capsule. Inubanan sa tama nga pagkaon og exercise. Maayo na lang kay naiming hatag nako nga kababayan nga MX3 user pod. International award di talaga ang MX3. Praise the Lord. MX3, dire ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Wild joke. Joke.
6: Human og paniudto, nagistoryahan ay sila si Ate Cheng og Colas.
7: Ha? Bilib gyud na kuni mo oy. Daghan gyud ikaw og uyab.
6: Oo, pero sa FB lang.
7: Basta lagi gwapo, kay duha-duha ang uyab.
6: Gani, pero sa personal, lima lang ka buok.
8: Hala pag wild.
9: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko, palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa na ilain pa. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg pang antay bukol-bukol. Buhilay sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Epektibo, barato, garantisado.
10: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
11: Ano yung Power Power Mars?
10: Kahit saan, makakapagluto ka na.
11: Ay, Power Mars!
10: Makakamura ka pa ng sobra?
11: Hala,
10: power! At sobrang dali pang gamitin.
11: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
10: Edi, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
11: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
10: Kaya, bili na.
11: Basta LP

All right, the music is simply better on 94.3 Wild FM. Eric Carmen with All By Myself. Basta maging usara, mawagin na siya. Maraming siya nangunta na rito sa itong, it's 19 after 8 o'clock. That's itong one time big time, balik man. At one time big time, balik mag-iapon. 7. Balik man na itong one time big time. We have 756. 756 7 5 6 7 2 7 9 8 1 9 8 1 0 4 8 4 7 5 6 7 2 7 9 8 1 0 4 8 6 Good morning. San Carlos, may punta ka na pwede. Nanay Virginia Casinillo, Nanay Bering. Nanay, kumusta na nanay? Sa sudano na nanay. Mapit ko na nanay, ha? Napaka chicharon niya. Okay? Nanay Virginia Casinillo, nagkasalamat na may punta niya. Ayun ay, san-san, karapit sa 15 mga kawal. Dahil sa may Zone 6, Buholano, Gitago, Misami, Surintao. Salamat sa Team Double D. And kang Mayora April Rose W. Powered by Caraldi Mobile Sound. May punta niya kay Kuya Press, Ray Lagria, kay Ray Lags, just my Gerber Extension, the President, Kumanan, Mulugan, Eagles Clown. Ay Kuya Scotty Birchick, Hazel Kanjin, good morning. And also kay Kuya VP, Dexter Urog. May punta niya kay Kuya VP, Pelbalan Ligid, good morning. Ay mga kawal, once again, tinawin ninyo ang bagong products sa Quick Chow. Ang Quick Chow nga pansit ka doon with classic flavor. Toyo Mansi, Chili Mansi, we have sweet chili, and ang paborito ni Saxial, ang Super Anghang. May muntang sinuntalan niya mga kawal. 8:21, walay pag-ulan, karong orasa. Walay bagyo mga kawal. Ang ato masinati karon ang kwana ni siya. Easterlies, yeah? Nga hangin, nga kadalagdag, umgigan sa Pacific Ocean. Kadalag panganon, nga posible makapaulan. Pero karong panahon na, ang atong heat index mga kawal is 39. So, Sitawani, can I stay hydrated? 39 degrees Celsius, ugma 38. So, inom lang tagtubig sa mga matagkarunugon niya, mga kawal. Ha? Stay hydrated, inom lang tubig. Ayaw lang ng bugnaw, labi lang nakas sa gawas. Kung nakas sa gawas, mga kawal, labi lang kainit yung panahon niya, mainom kayo tubig bugnaw, ayaw. Kay subaw ang labas, ano, mga kawal. 8:22, Kuya Kagawan Alan Magsayo, good morning. Kuya Idol, salamat sa pagminaw, Kuya Idol. Kuya Kagawan Alan Magsayo sa may tablon. And siyempre mga taga Don and Dos, it's on house. Kaya ito, Sandro Arihabaw. Morning.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Wild joke!
3: Ang gugma ko kanimo murag paminta.
4: Ano?
3: Tibuok na unta, imuha pag yung gidugmok.
4: Ala pagwal!
5: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlo-adlo nga buhat? Kamakabuhay, pahinundong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon mo ang pinay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplement kanar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pang-adlo kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, ug EXL All-in-One Skincare Oil. Go for help. Cover life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate-an.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL ang kubuhay sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga pinata!
8: Ani ana ang kape na makaayos sa lawas.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na gid mo.
9: Ay, kalami siya kape, oy.
6: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas na ilhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure ug atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-set Panyawan garlic capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan herb, garlic ug banaba nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan garlic capsule, maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

Music is simply better on 94.3 Wild FM. Mark Velasco's Soulmates. And oh my god, it's 47 after 8 o'clock. Time check is brought to you by Skin Made Shark Oil, a natural way to a beautiful skin. Skin Made Shark Oil. Good morning sa ito mga friends, sa ito mga ka-wild na. Sabi na ito mga kamulupan lang ba karon? Enjoy your kuso-kuso while namin ako Big Daddy. Morning niya kay Kuya Gov, Glenn Scarra Sr., Kati Victoria. Salamat sa inyo pagpaminaw. Once again, itong heat index karong adlaw, May 2, 39 degrees Celsius. Extreme caution sa mga stay hydrated mga ka-wild na. And oil price update for next week. Posible nga musaka na po siya ang diesel o ang diesel. Barato rin nun ang saka sa diesel mga kawild. Next week, uno pangyong sa piso, pangyong sa dos. Sa diesel, pero ang sa gasolina, dos pangyong sa tres. Mapay ubos ang us-us gasolina, mo increase sa budog. Taas-taas pag yun. Diba? And once again mga kawild ha. Natin sa Sancagor, Pichakin City sa may Zone 6, Buhulano, Gitago, Misamis, Oriental. Salamat sa Team Double D and kang Mayora Abel Rose W, powered by Caraldi Mobile Sounds, mga kawayan. Morning sa JL Pro Light and Sound Effects Rentals kaya Jason, Olivia, and Auntie Lynn. Thank you. And ang mga taga Lumbers Motor Parts sa may kauswagan niya. May punta kay Bossing Bert Lam sa Bossing. Morning, Bossing, kay Bobby Diman, kay Mamers, kay Rich Lang, kay Ibon, kay Bobors, and as Fernando din, kalagla, good morning. And mga taga Lolo Dudu, Lola Gat, sa may Orama Superstore, kay El Nauga, Emilia Cadiz, Peter Parino, kay Nika sa Pasahim. And of course, mga taga Don Andol sa Chun House, diya sa may gusa, kang Willie, kang ano, ang Diglitson diya sa may gusa, si Guanman. Okay, may punta kay... Okay, musta na kang sa puntod kang Michael Umawan. Kaya desu kaswagan kay Jomari Panay. Sa makasandig si Tata Umawan. Sa kugma kamamanaan si Richard Umawan. Sa upol si Willie Imanse. And desu may Agora. Si Cyril Aciron. At syempre mga Don Andos, Komisari at Tigtimplarya. Silang Ranel Tutor, Ruel Duca, Marvie Simpron, O'Brien Simpron. At salamat umay puntang. Shoutout also sa mga taga Motorstar Kugman, itong branch manager na si Romy Gamabuna. Good morning. And Divin nga Dungog din. Also kasi nga bago si Rosalinda Gulia. And ang banggitan na itong mechanical president sa CDO East Riders Club, Ryan Lim. And tanan members sa CDO East Riders Club, good morning si tanan. Sir Dicky Santander Sabala, Sir Ricky Lopez, Sir Cyrus Sumalon, Sir Richard Castolo, Sir Rebek Valiascas, Sir Amil, Sir Paul, Sir Henry, Sir Eugene. Morning, Sintalanda. And Sir Erwin, si Eric, Edwin. Morning, Richard Castolo, humayimbunta niya. And kung naka-Israel ka, join us sa Sirius Riders Club. Morning, Sintalanda. Sa matagang AJJ Paint Center, dyan sa mga Yakapin Extension, good morning. And sa JJ Paint Center, Angela Merchandise, sa may Kugman, kang Kuya Jimbo, Tingap-ngap, good morning. Salamat sa inyo pagminaw niya. Ato mga idol ng mga taxi drivers na Koy Bans, may munta ni idol, Boss Maki, Peter Salig, si Papart, si Romeo Timpli, si Marchan, si Bruno Champoy, si Bobby Pax, si Junsab, Susi Squadro, ay Jesse Matt sa may bilik kanila. Ang mga taxi drivers na, kang Erwin Pavoradas, Norman Taxi, kang Alan Itutuani, mga Madonna Boys na. And kay Kuya Robert Hamis sa may kampo. And sila Nilo at Iblaco, sila Renato, si Dundon Bacalares, may muntag kanina, mga taxi drivers na to. Kay Edgar Demilio, may muntag. Basta mga taxi drivers, Jimboy Tinio, Jiren's Taxi, sila mga taxi drivers, may muntag sila naman. Salamat sa pagkikuwan. Happy weekend sa internet, masunod na si Wanda Banana, alas 9 pa yun sa alas 12. And at 12 to 3, si Robert Genio Magkauban. And 3 to 6, si Barbie Girl Magkauban. So wala natin igong oras. Balik sa Big Daddy the day after tomorrow. It's Monday, alas 5 lang yabos buntag pa sa alas 9 sa itong programang Wild FM Zumba and Morning Naka Wild. So kini na lamang ang inyong ubos nga alaga sa kanginan. Ubos giyod kahit kami ng lingkod pero dako o mutindog. Ang naging isang Big Daddy saying thank you so much. Enjoy the rest of the day. And don't forget that God is good all the time. And all the time God is good. God will make a way. Pray not for things but for wisdom and courage.
Ay, Sistoso also dyan sa mga Scooby-Doo Punton. May buntay si Talan dyan. And sa mga Kailing family dyan sa mga hinaplan ng Claveria, Misamis Oriental. May buntay dyan. Huwag dyan po sa mga Black to Punton. Sa Kalaban family, kang Kuya Loy, kang Ate Mary Ann, kang Kuya Ayan, silang Lawrence. Salamat si Talan yung mga kawain dyan. Nanay Virginia Casinillo, good morning. Sa dyan sa mga Zone 5 Bayabas. And also kang Marciano Cadaro sa San Cal Shoe and Bag Repair Shop. Here's my last song, mga kawain, Severi Chan. Happy weekend, everyone. Gonna go. Bye. Mwah.

0: apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Wild joke!
4: Ganin ang buntag, paggawas na ko sa balay kay magpalit ko og pandesal, nakita na ko among silingan, nakig-istorya sa mga tanom. Pagbalik na ko sa amoa, akong giistorya sa amo ang iro.
5: Ala pagwain!
6: Daghan nagaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag ta nga mga toxins sa imong lawas nga mahinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matang adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinaka kusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay, na ang Liver Aid Pro. Liver Aid Pro, adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liver Aid Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liver Aid Pro. Kapalit ang Liver Aid Pro sa tanang leading drug stores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

music is simply better. 94.3 Wild FM. That was Exchange of Hearts by David Slater. Good morning, Mac Wild. This is Wanda Banana Sabado Edition. And today is May 2, 2026. Aba, second day of the month. Dali na rin po tayo yun kayo. Basigo. Uy! Pila na lang katulugan. June na naman. Charis lang. Masyado excited, Wanda. Once again, this is Wanda Banana Mac Wild. Sunny Saturday morning. At kumusta naman ang ito ang morning? Okay lang ba tayo? Or medyo katulgon pa? Tama na po ito, alas 12 mga ka-wild na magdungog-dungog. At eto ba mga ka-wild sa mga kuya nato riyan? Mga kuya! Si Manoy ba? Naluya na ugula na gana? Basin my diabetes ka. So mag-DTX 500 na kami, ka-wild. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants gigikan sa paliog di sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500, nagpaubos si mong sugar ug nagpaundang si mong diabetes. So ayaw na hulata pa nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imuhang sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug kabaskog sa kama. Sa DTX 500, muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa ang imong performance. So ay napagdugay pa mga ka-wild, mga DTX 500 na ka. Available po ang ubang mga product sama sa D3 Bio, DTX Coffee Mix, and Mighty C. Ang DTX 500 mga ka-wild, mapalit sa mga butika ng adol sa inyuhang lugar at alang naman sa libreng konsultasyon ng senior discount at tulang sa My Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center every Sunday, Taman Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Located sila sa may Agora City Market, kilig sa may Balingasag Jeepney Terminal. At ikaw, Manoy, Robert ha, adto na mag-DTX na ka. Alang sa dugang pangutana, i-text or tawag sa numero 0925-501-5065 or sa 0991-450-4163 or bisita lang Facebook page at Clinica de Alternativo CDO.

0: peso pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Agi.
3: Nakunsa ka din ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na siguro ko. Huwikan mong ko sa gym kahapon. Pag uli, basa pagigugulan, dalang panuhod siguro ni.
3: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
2: Ah, imo na po kong binuangan ha?
3: Dili oy!
2: Kunsa man na?
3: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang result.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Chewbacca. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
3: Dragon Herbal Oil with Chewbacca.
2: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Wild Joke!
5: Unsa ba nga klaseng ballpen ang gigamit nimo?
6: Kay nga naman.
5: Tungod kay, dilita ka ma-erase sa akong heart.
7: Hala pag wine!
8: EXL Maka Buhay Plus dahil tawid kapsul tungo siksik sa sustansya at vitamin doa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay moringa neem guyaban luya bawang cinnamon turmeric mangosteen serpentina oregano lagun D vitamin C sodium ascorbate at B complex vitamins kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus dahil tawid kapsul. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban na. Go for help. Go for life with EXL.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio.

0: Wednesday.
1: The music is simply better, 94.3 Wild FM. That was Someone Like You by Adele, and that song was brought to you by Big Shot Hot Dog, bigatin sa lasa, suwak sa bulsa. And MX3, tested and proven, kaya dito na tayo sa subog na tunay, natural at original. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. And FYI, Mac Wild, Someone Like You is about a boyfriend who broke up with Adele. Oy! May pinanghuhugutan ang kanta ni Adele. Sa mga broken-hearted dyan, hello po, good morning. Okay lang yan. Pinili mo yan eh. Diba? Imuha gina choice. So, that's life. Charis lang. Mura po ano sakitan. Alas sa 9:23 Mac-Wild. And time check is brought to by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Oras nato once again. It is now 9:23. And that time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Official text line 0963134637 0. At para ba sa inyo ha mga ka-wild, kay taman pa talas 12, dapat i-share ninyo ang inyohang tubag kay Wanda B. Walay tubag, wala shout out, Charissa. Para sa inyo ha, unsa man gyud ang mas lisod dawaton mga ka-wild, ang giilad kaniya or nagpabilin gihapon ka bisan kabalo na ka. Uy! Unsa man gyud? Unsa may masakit ana pareha? Ah, sige, para sa inyo ha, unsa man ang masakit mga ka-wild or ang mas lisod dawaton, ang giilad kaniya or nagpabilin gihapon ka bisan kabalo na ka mga ka-wild. Kabalo na ka na naa siya yung lain. Harap-harapan niya naging pa-feel sa imuha na may iba na siyang mahal. Ah, mangita lagi dayog bikil oi. Diba? So makarelate lang po. Official text line is 0963134637 0. Again, this is Wanda B right here on your favorite FM station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Hala, pag wild!

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Wild Joke! Joke!
3: Mukuha ka o valid ID para maka-valid ID. Tapos, pangayuan ka o valid ID para mabuhatan ka o valid ID.
4: Hello, Pag-Wild!
5: Ang toxins without a function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangko na maayong panglawas, inum matag-adlaw ug GD Detox Plus or Herbal Capsule, ang pinaka kusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce akong timbang, walay

0: gusto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Wild joke! Joke!
3: Joke! Ang gulang nga bigaon!
4: Good morning, Sir Mom!
5: Good morning!
4: Unsa na imong perfume, sir?
3: Imported kayo ni? Ako agunang ipapalit sa akong kumpare sa States. Ganahan ka sa amoy?
4: Kanang dili, sir! Kanang kwan, sir! Amoy lupa!
6: Ala, pag-wild!

0: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagswat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Aniya na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo na katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, o katul-katul sa mga pamanip, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong

0: Sakto pa!
1: Sakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule is a natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy na tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxins sa mga lawas nga mo hinungdan sa mga balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangko na maayong panglawas, ino matag-adlaw G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka-kusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Mingitlo, usa ka negosyante. Napuyo sa Black Hole at 7, Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
6: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Frances adunay hyperthyroidism.
7: Namang hupay hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng bronchial minty, kumadunlan, nilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kumagpalpiti. Ay effect yun. Jean Frances, Cebu City.
6: Ang Zen Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
8: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa

0: Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: Tuhod. Siko. Hawa.
3: Agay.
2: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

music is simply better, 94.3 Wild FM. That was Never Had a Dream Come True by British pop group S Club 7 Mecca Wild. And that song goes out to Mecca Wild Nato sa Mike Kugman. Hello there, good morning. And by the way, that song was brought to you by Downy Downy Rock the Rob Bango Bango and Fighter Wine, Fighter Good, and Panyawan Herbal. It is now 10:27 and time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon Lawas, basta Kugon, a quality product of said marketing. You're still on air with Wanda Banana, mga ka-wild. Taman pata, alas 12. At kumusta naman ang mga ka-wild nato na kamulog snack-snack karon? Ay, nako. Sana all. Sana all lisod dawaton. Charis lang. Unsa man ang mas lisod dawaton, mga ka-wild? Ang giilad kaniya or ang nagpabilin gihapon? Kabisan kabalo na ka na, you know, na yan ay something sa inyuhang relationship. Para kay Sonia Bacaro, dawatan, dawaton nga giilad ako og likay na lang kumutawag sa chat. Ayaw tubaga kung mahimo i-block kay Aaron White Communication. Hi to Rubelia Daklag, para sa iya, masakit ang ilaron ka kay blind ban ka og nagbinuang ba o wala. Di ba? Sakit gihapon. Bisa nun sa mga ka-wild, sakit talaga. Pero ang sakit. Sakit jud, mura gidatugan ka sa dakong dagom sa langit. Pero para lang sa mga anak, ang tuson jud nila basan. Bisan og magbag-o pa ka. Ay, grabe. Lahi ra gihapon si Lorena Canyons. Para na lang sa anak, iyaha daw ang antuson. 10:27, Mecca Wild. And let's get back to our music this time. Here's a requested song, Westlife with Evergreen. This is one to be hella pag wild.

0: Sakto pa!
1: Sakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
3: Wild Joke! Joke!
4: Nay, nay, kung mudako ako, nay, muliwat ka ako sa imuha, nay?
5: Oo, anak, liwat kayo ka sa ako, anak.
4: Ah, mas maayo pa, dili na lang kumudako.
6: Hala, pagwa!

0: pa. Sakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

0: bagong lipunan restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, manggustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. Proof to repeated claim.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamin tua sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, ladong D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Aniya na ang kape na makaayos sa lawas! Wow! Niabot na, finally! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa, umalunggay, ginseng, young barley, turmeric, puluyang dilaw, huyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant, natural sweetener, and non-dairy cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
5: Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na din mo.
6: Paling na miyas kape, oy!
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
7: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamin tua sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentine, oregano, ladong D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
11: Kapoy na, sigig galimo, basin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
12: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: Sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang bitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, ugkatul-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
1: Lamina, nagkapanambal pa ka. Lamina, healthy pa ka.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na. Sa ng mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hi, how are you? Malungwa naman kay laglaan.
3: Hala, what happened?
4: Nasunog kita akong naong sa lain-lain produkto ng akong gamit.
2: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabaw kag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
4: Skinmate Shark Oil?
2: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment for these pimples, blackheads, and whiteheads.
4: Sige, bye! Mapalit sa akong Skinmate Shark Oil. Aron beauty!
5: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te!
6: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson, South Star Drug, all Watson's outlets, Rose Pharmacy, TGP, 7-Eleven, TH Commercial, Aurorama, Giftmate, Gift Shop, Shopee, Ogg, Lazada. Adamo.

0: peso pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
3: Zen Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina napainom ko aning Sid Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Sid Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
6: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa atong kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukol-bukol sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule. Para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
7: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
8: Power!
7: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
8: Power!
7: Wa na'y lain, kundi power ka lang. 1,200 pesos na lang.
8: Power! Diyugay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
7: Busa, palit na.
9: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
10: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
8: Hello, power!

0: Pesto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Daghan nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins sa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga mga toxins sa imuang lawas nga mo hinundan sa imuang mga balatian. Aron maangko ng maayong panglawas, inom matag-adlaw o G-Detox Plus or Herbal Capsule ang pinaka-kusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butiko.
6: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
7: Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa. Tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dako ang matabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Bilonga na nasulyan na sa taas ng panahon. Nagunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Bilonga dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.
8: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon, updan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now with easy patak cap, 45 pesos lang.
3: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan bastante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
5: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas. Mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
6: Nakaluwag na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
7: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
6: Kanang lungnik gupre? 750 ml na siya.
7: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa. Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun. Pang-condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
8: Fighter wine ni Ganti. Ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
10: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveride Pro. Liveride Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon og ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

0: Bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
2: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, humag-humag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago! Dragon Fruit Go!
2: Pure energy.
1: Naan na kini sa inyong mga butika, mag-Dragon Fruit!
3: Go!
1: Na! Dragon Fruit! Go!

0: Virginia.
1: Vinica DTX 500. Supplement to ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Vinica DTX 500. Magkaon sang susansyado ka pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ka pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500. Hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinica DTX 500. Supplement to ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Vinica DTX 500. Magkaon sang susansyado ka pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ka pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500. Hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's now 1:28. That time check is brought to you by
3: Kelly. Papa Kelly para everybody, every bubbly.
4: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
5: Emotions going wild. Unwild.
6: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay lain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso pagtuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
7: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
8: Ano yung power Mars?
7: Kahit saan, makakapagluto ka na.
8: Ay, power Mars!
7: Makakamura ka pa ng sobra?
8: Hala, power!
7: At sobrang dali pang gamitin.
8: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
7: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
8: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
7: Kaya, bili na.
8: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
9: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule! Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanahan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule! Para sa kusog na memorya, kusog po o diskarte!
10: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003. It's now 1:44. That time check is brought to you by
1: Downy Rock the Rub Bongo Bongo.
0: Emotions going wild. Unwild. FM.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa hubag-hubag, ug malunggay para sa maskusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved. To repeat claim.
4: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasaka para malikayan ang mga klasik-klasing sakit. Para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold.
5: Dragon Fruit Gold!

0: gasto pa.
1: Sakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duulang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
5: Siko, hawa,
6: agay.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, imailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: It's now 2:01. That time check is brought to you by
2: Joy. New Joy Sakto, 45 pesos lang.
8: Power Kalan, ang pinakakusgan nga Power Kalan. Busa palit na. Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
9: Emotions going wild. Unwild. FM.
10: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sobritero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Ang toxins without a function sa blood cells nga mo'y tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaw sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mo'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxins sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw ug GD Detox Plus or Herbal Capsule ang pinaka kusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin maghanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga GD Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
6: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, obdan sa exercise, kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500, magkaon sa susansyado nga pagkaon, obdan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pre, usabli mo gikutaw nga gisagulan ni mong juice. Kumot mo kayo.
8: Red Falcon Mayor ka ni pre. Mauri angay na itong indunon karun. O dili kay indunon lang. Maayo sab kini para sa mga hikay-hikay na isagol sa atong mga sudan. Sama sa kalderitas, humpa, paklay, uguban pa.
7: B, one shot me. Kay antol ako.
8: Ha? Asabli ka?
7: Magluto po kong sudan. Sagulan ako o Red Falcon Mayor ka. Ugmawsan niya ang akong imnon kay Fizz naman ron.
8: Red Falcon Mallorca, lami imnon, lami ipod sa kaon. Hinimo sa Oy Masuy Wine Factory Incorporated.
9: Gikapoy ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Stress ka ba?
10: Mag-Aerovit Capsule na!
9: Kulang ka ba sa tulog?
10: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
9: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao.
10: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
11: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: makita kong nose kapit. Karon wala na kay, wala na mong putiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: It's now 2:28. That time check is brought to you by
3: MX3. Tested and proven, kaya dito na tayo sa subok na tunay, natural at original. Mag MX3 araw-araw para MX-traordinary.
4: Emotions going wild. Unwild. FM.
5: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero pro. May silima rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Naay silimarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
6: Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
7: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: XRP.
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cap, 45 pesos lang.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule is like a natural detoxifier. Tiguwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy na tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxins sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangko na maayong panglawas, ino matag adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinaka kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingitro, usa ka negosyante. Napuyo sa Black Hole at 7, Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Ubdan sa exercise, kakatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Ubdan sa exercise. Exercise. Kakatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdon gikan kay Atian. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinaay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug supplementinar ug iaksal makabuhay plus dietary capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na, switch na to EXL Makaboy Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Isa ka pa yung numdum, kikang kay Ataan.
3: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
9: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
9: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag-hard Mama. Extreme.

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now in easy patak cup, 45 pesos lang.
2: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa tambal nga barato,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga bag-o,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa tambal nga kompleto,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa paspas nga serbisyo,
4: Rojon Pharmacy ta.
3: Sa duol lang maadtuan,
4: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantud karon.
5: It's now 2:56. That time check is brought to you by
1: Joy. New Joy Sakto, 45 pesos lang.
6: Wild FM.
7: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance. Mag Hard Max Extreme na.
10: Ola

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butik.

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, ang kape nga himo sa desugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
4: Mga higala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric kana nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, kay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Fruit Plus! Yay!
9: Natural!
10: Antibiotic!
9: Natural!
10: Antifungal!
9: Natural!
10: Antiviral!
9: Natural!
10: Blood cleanser!
9: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
10: Natural! Dragon Fruit Plus!
9: Dragon Fruit Plus Organic Natural! Sa tibuok kalawigan! Mapalit sa mga butika! Duol sa inyong tabi!
11: Dragon Fruit Plus!
12: Immune Booster! Kini!
11: Dragon Fruit Plus!
12: Cleanser o Detoxifier!
11: Dragon Fruit Plus!
12: May anti-inflammatory property!
11: Dragon
12: 6-in-1 o 650 mg kini.
11: Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
13: Kapoy na, sigig galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
14: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

The music is simply better only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And mga ka-wild, maayong hapon sa tanan! And yes, weekend na weekend po ngayon, no? Today is Saturday na naman. And imagine how fast time is. Mura kakasimula pa lang ng weekend this week, no? Nung Monday. And turns out, in just a blink of an eye, grabe kapaspas ang oras. And yet, we're here right now. Weekend na naman, Sabado na naman, mga ka-wild. And for this Saturday's edition ng programang Hapon na Ka-wild, galba na sa ninikoron sa kahanginan, ang walang iba, ang yung nag-isang Barbie girl. And makauban ko ninyo from 3 p.m. up until 6 p.m. po yan. We're never ending tawanan, chikahan at hugutan dito lang po yan sa kahanginan. And of course, ating mga listeners din hakaroon, ang mga naminaw out there, maayong hapon sa tanan. And yes, makulimlim na naman na afternoon ngayon sa ating City of Golden Friendship. And of course, katong mga nang laba kaganina, good luck talaga sa ating mga nilabhan, no? If mauga, bato siya. Walang kainit-init mga ka. Because actually, kanina umaga, grabe kainit. Yeah, I was really amazed kanina, no? Mga around 10 a.m. Yeah, we went out kanina kumain. And I was really amazed. Ano, pagi ko kanina sa panahon ka, it's very sunny. And I'm sure, ayun, diba, after ko nang laba, nang lakaw, may kadali to eat. And ayun na nga, unexpectedly, pagawa si Barbie girl karon hapon, bakit naging makulimlim na naman ang kalangitan natin, no? But yes, anagin na siya mga kawald. Amurara po na siya the life. Today, medyo okay tayo. Pero huwag mukalit lang dahil nga maging gloomy atong mood. Pero huwag magpadala sa mga gloomy na mood mga kawald, because we need to be strong para rin sa sarili natin. On this episode 321 on the soundtrack brought to you by Virginia. Basta hatog, Virginia. Now this time naman mga ka-wild, let's hear it coming from One Direction naman with Right Now. Only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay Mas, Chabagyod ang music sa Wild.

0: gasto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Daghan nag-anto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga mga toxins sa imuang lawas nga mo hinundan sa imuang mga balatian. Aron maangko ng maayong panglawas, inom matag-adlaw o GD Detox Plus or Herbal Capsule ang pinaka-kusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Ako sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, original Michelle, no? Ma-recommended na ako Michelle na sabon. It's because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po gabi mo ang mong kausaban. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect niya. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa inyo. Dili na rin yung makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na mismo siya. Tapos, basta mag-logid ang inyong skin kung mga
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Dahil kabalo na ka sa power na balita, ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
8: Power!
7: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
8: Power!
7: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
8: 1,200 pesos na lang.
7: Power! Dili ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
9: Price Gas, basta Price Gas LPG.
10: Ang Price Gas Power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magbayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya or credit card.
8: Hello power.
11: Sa mga nangitaw Gerbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili ka mahayaan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in easy patak cup, 45 pesos lang.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugared cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, ngahimo sa de-sugared cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: sa Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule, Tuho, Siksik sa Sustansya at Vitamin Tula sa mga pilinsan ka tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guayaban, Luya, Bawas, Silma, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagun D, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahi mo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Naipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Nahipalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silimri na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimrin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
4: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Ako ang source of laughter sa among office. O ang source po sa akong happiness, MX3 Capsule. 7 years na ako nakigamit and it helps get my work done. Kauban sa proper diet o exercise. Kay tumutim effort man me, I share my MX3 Capsule with the whole team. Maungatan tanan productive. Job well done MX3, diri ko believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mang Aerovit Capsule na!
6: Stressed ka ba?
7: Mang Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mang Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sini mo isagad ngayong dan sa pag-ubos sa iyong immune system. No worry about it. Kaya niya na at mas di pa kusgan o mas di pa barato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abonda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasyon.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Zen Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kisayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Kaya magpagabli, mga to siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagagian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
3: Tuhon. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan gini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalibod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
5: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nakatabang ang pagtumar sa bilong na Gold Herbal Capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
2: Ang ginainom din niyo, bilong na Gold. Anong nagagawa mo ang bilong na Gold, ma'am?
3: Akong kuan, na yung Siyempre, ako ang solution is karang nag-realize ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Excellent health, excellent life. EXL Waka Buhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungchuy ng Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Talagang paalala, ang GXL ko buhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang ugali ng sakit.
5: Sa tambal nga barato.
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o.
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto.
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo.
6: Rojan Pharmacy ta.
5: Sa doon lang maadtuan.
6: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan, meron. Rojan Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantod karon.
7: Ako si Juana Almonia, 36 years old, taga Cagayan de Oro. MX3 believer for 7 years. Tuwag sa akong love sa music. Maunahilo kong radio DJ. Maski na challenging ang mag-istorya o bila ka oras. Inspired gihapon ko. Kauban ng MX3 capsule nga naay alpha, beta o gamma nutrients. Kauban ng tama nga pagkaon o exercise. For me, MX3 is like music. It brightens my mood and suits my soul. Maun sa MX3, hindi ko bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
10: Ano yung Power Power Mars?
9: Kahit saan, makakapagluto ka na.
10: Ay, Power Mars!
9: Makakamura ka pa ng sobra?
10: Hala,
9: power! At sobrang dali pang gamitin.
10: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
9: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
10: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
9: Basta may Power Kalan.
10: Kaya, bili na.
9: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
11: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agat Street, Sitio. Classes start June 20.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tagduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay Tagduay. Drink responsibly.
3: Blessed day everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalibod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Sakto pa! Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang!
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner!
3: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.

0: niya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, nga napamatundaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: today.
1: The music simply better on here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. And that was Christina Aguilera right there with Beautiful. And that song was brought to you by Tanduay Light, Gaan ng May Kasama. And mga ka-wild, we're down to the last hour na po ng ating programang Hapon na Ka-Wild. And which means, oras sa side para i-week up na to karoon ang resulta para sa Top 3D Lotto Draw as of 5 p.m. So check your tickets mga ka-wild because as of May 2, 2026, 5 p.m. result po natin for our 3D Lotto result is 784. Then 784-784. Smoke na resulta for 3D Lotto Draw as of 5 p.m. And sa itong mga kawal din na karon, mga naminaw, no? Yun, congratulations sa mga naswertehan karon sa itong 3D Lotto Draw for this time, no? For 5 p.m. draw natin. And especially sa mga gusto pang maghabol sa pag-send kailang mga pa-shoutout at pa-greetings, once again, you can message our official text line number at 0963-134-6370. And ayun na nga, no? Shoutout sa itong mga listeners dyan, especially sa may barangay Kauswagan. Very active kaya itong mga taga Kauswagan out there. And of course, shout out din natin ang Don and Dot's Lechon House, ang pinakalamihan ng lechon manok and lempo sa CDO, which is nasa branches na sa may Kauswagan, Puntod, Agora, Lapasan, Makasandig, and Upon. Also in Kamamanan. Kaya naman sa mga gustong makatilaw o Don and Dot's Lechon manok or lempo, feel free to visit your nearest branches. And also, shout out kanila Ate Beth. Binakaroon nga ng minaw na dyan sa may lutong bahay ni Ate Beth just across NMMC. Ayan, sa itong mga listeners dyan, especially since malapit na din yung dinner time mga kawal. Imagine na, nagkapaspas ang oras. It's already 5:21 and this soundtrack brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia. And Downey, rock the rub, bango. Now, going forward na mga kawal para sa last hour ng ating programang Hapon na Kawal, let's have Gabriela with Out of Reach, only here on your favorite radio station in Cagayan de Oro, 94.3 Wild FM. Kay Mas, Chadagud ang music sa Wild.

0: sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
0: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
2: Drink responsibly.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Dahil kabalo na ka sa power nga balita, ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
6: Power!
5: Makabarato, padyod kag maayo, sayon, padyod kaayo gamiton.
6: Power!
5: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
6: 1,200 pesos na lang.
5: Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
7: Price Gas, basta Price Gas LPG.
8: Ang Price Gas Power Kalan, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
9: Hello, power!
10: Happy birthday!
11: Uy, thank you! Unsa man ni?
10: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna akong anaan na ni produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamig ay ni mo.
11: Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
10: Oh, you're welcome.
12: Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap. Tambal sad na.
11: Tambal nga sabon?
12: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante, manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa, yun ay mga samad-samad. Kung saan manin mo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan.
11: Salamat kayo, Bayo-Region, nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
12: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
11: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buok ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: importante nga kung iaksal makabuhat last dietary capsule. Inom makini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabuhat sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to iaksal makabuhat plus dietary capsule, iaksal coffee mix 17-in-1 ug iaksal all-in-one skincare oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa hinumdum gikan kay ataan.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang iaksal makabuhat plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

DTX 500 suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso tinika DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 ang klinika DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit klinika DTX 500 suplemento ngahimo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso tinika DTX 500 magkaon sa susansyado nga pagkaon obdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 ang klinika DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Permi ba taas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan. Mangustin para sa hubag-hubag. Ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. Kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee og BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa de-sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
3: Mula pa noon, ito nang nakasanay.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: Tolentino, 34 years old from Cebu. Usa ka financial advisor. Pirmi ko ga-advise sa ako mga clients to invest for their future. Ako, i-invest in MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta, at gamma nutrients. Lima na ko katuig di gamit kauban sa tama nga pagkaon o pag-ehersisyo. Maong sa online shopping, automatic add to cart na ang MX3. Abang pa more sa mga sales o promos. MX3, dimi ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay na ang Liveride Pro. Liveride Pro, adunay silima rin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatamang kini sa pag-maintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride

0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugarcane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makibato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
3: Ano yung Power Power Mars?
2: Kahit saan, makakapagluto ka na.
3: Ay, Power Mars!
2: Makakamura ka pa ng sobra?
3: Hala,
2: power! At sobrang dali pang gamitin.
3: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
2: Pwede, power ka lang.
3: Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan.
3: Basta may power ka lang.
2: Kaya, bili na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
0: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugarcane extracts. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Ubdan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugarcane extracts. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Ubdan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mula pa noon, ito nang nakasanayan.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: mahalagang paalala. Ang MX Free Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nakasinati ka ba? Huwag kalit na pagkalipo. Moral nagtuyok ang pananaw. Huwag kalit mawala ang balanse samtang nagtindog. Basin Vertigo na ang solusyon. Vertigo!

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chinchuy, Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang GXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema.

0: ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
1: Ang batang lagundi, Plemex!
2: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Di pa ila-ila ang pinakabagong herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawe. Disenyo kini nga moayos sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
5: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw? O galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Hi, how are you? Anong wala naman kayo laglaan?
7: Hala, what happened?
8: Nasunog kita akong naong sa lalaing produkto na akong ikamit.
6: Maupo na ang nahitabo sa akong girlfriend before. Kabagag unsay nakaayo niya? Skinmate Shark Oil.
8: Skinmate Shark Oil?
6: The original facial whitening oil. It removes dead skin and blemishes, allowing new skin cells to dominate, making it smooth, whiter, radiant, and younger looking. Effective treatment would be sa pimples, blackheads, and whiteheads.
8: Sige, bye! Mabalik sa itong Skinmate Shark Oil. Aron, baby!
9: Skinmate Shark Oil. Ganda mo te.
10: Ang Skinmate Shark Oil mapalit sa Robinson's, South Star Drug, All Watson's Outlets, Rose Pharmacy, DGP, 7-Eleven, DH Commercial, Aurorama, Giftmate, Giftchomp, Shopee, Lazada Mall.

Sa una, gasakit pirmi ang akong tuhod. Gahubag ang akong mga kamot. Pero, sadyang gainom na ko og BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. Kada adlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.

visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: na ipanyawan makabuhay nga makaayo sa sakit sa lawas, mangustin, kontra sa hubag-hubag ug malunggay para dugang kusog sa resistensya. Busa, adlaw-adlawa ang pag-inom og BMX Panyawan Gold. BMX Panyawan Gold, ang kauban nimo aron pirmi buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore ug sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available Panyawan Coffee ug BMX Panyawan Herbal Oil, certified halal product, no approved therapeutic claim.
1: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500, magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise, kagatakan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape ngahimo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.

0: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Mula pa noon, ito nang nakasanay.

0: visit our website at www.royalmondiohotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Clinical DTX 500 Suplemento gahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 Suplemento gahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ng pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Queen Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
3: Ano yung Power Power Mars?
2: Kahit saan, makakapagluto ka na.
3: Ay, Power Mars!
2: Makakamura ka pa ng sobra?
3: Hala,
2: power! At sobrang dali pang gamitin.
3: Wow! Power naman pala. Ano ba yan, Mars?
2: Pwede, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
3: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
2: Kaya, bili na.
3: Basta LPG, Price Gas. Basta Price Gas, LPG.

0: kulit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Metal Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalibod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon ubdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag daon sang amargoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon ubdan sang exercise kag hatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Natural!
3: Antibiotic!
2: Natural!
3: Anti-fungal!
2: Natural!
3: Antiviral!
2: Natural!
3: Blood cleanser!
2: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
3: Natural! Dragon Fruit Plus!
2: Dragon Fruit Plus! Organic! Natural! Sa tibuok kalawigan! Mapalit sa mga butika! Duol sa inyong tabi! Dragon Fruit Plus! Immune Booster! Kini! Dragon Fruit Plus! Cleanser o Detoxifier! Dragon Fruit Plus! May anti-inflammatory property! Dragon Fruit Plus! 6-in-1 o 650 mg kini! Dragon Fruit Plus!

0: Sakit ba ang imong kasukasuhan? Pero may bataas ang imong alta presyon? I-BMX Panyawan Gold mo na yan! Naay Panyawan makabuhay para sa gasakit nga kasukasuhan, mangustin para sa huwag-hubag, ug malunggay para sa mas kusog nga resistensya. Busa, permiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold kada adlaw. Aron pirmi, buhay na buhay! Available sa Mercury Drug Store o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product, no approved therapeutic claim.
1: Mga pinata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric o luyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawa na nag-inom o kape, makainom na gid mo.
2: Ay, kalame siya kape. Oy,
1: mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butik

0: Ay, kabalo na ka sa power na balita?
1: Ganahan ka.
0: Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
0: Makabarato, padyod kag maayo. Sayon, padyod kaayo gamiton.
1: Power!
0: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
0: Power! Diyagi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
2: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
3: Ang Price Gas Power ka lang, mas giba power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!
4: Ubo, Plemix. Uba, Plemix. Plema, igawas na.
5: Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ginama, gikan sa natural na lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Neguru L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubo, Plemix. Uba, Plemix. Plema, igawas na.
5: Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Ginama, gikan sa natural na lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Neguru L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist,

Bakunado ka na ba batok sa COVID-19? Kung wala pa, pagpabakuna na. Kung humana, ayaw gihapon og kumpiyansa, tambali ang mga gihambing nga mga balatian. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule, dako ang natabang tungod sobra ka-epektibo ang mga sagol sa Bilonga na nasuloyan na sa taas ng panahon. Nagkunang sagol ang turmeric o dunay sodium ascorbate o vitamin C. Ang Bilonga, dunay taas ng antiviral o antioxidant properties nga mapalit sa mga butika.

0: kitchen niya.
1: Pre, nakaluwag na ba ka sa balita? Aduna na'y fighter wine ni Ganti.
2: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
1: Kanang lumik go, pre. 750 ml na siya.
2: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
1: Mao ba? Mutas-tas na dyan ang atong tagay ani pre. Kaayog yun.
2: Pang condition to the max ni pre.
1: Tana, mamalit na ta para sa barkada.
3: Fighter Wine Higante. Ginama sa Uy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-anuad mo ni buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga bayad, ehersisyo, regular check-up, ug supad maintenance, ug EXL makabuhat plus dietary capsule. Yun ang makinig sa 17 kang mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw mong sakit na. Switch na to EXL makabuhat plus dietary capsule. So, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Isa ka pa yung mundong, kikang kay Ataan.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL yung kubuhay po sa'yo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tambal nga barato.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa doon lang maagtuan.
1: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan, meron. Rojan Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mo'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay iglaing-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himso. Pagtuma sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX DTX 500. Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Alvaca Buhay Plus Dietary Capsule. Tubo, siksik sa sustansya at vitamin glock sa mga pilinsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at big complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Alvaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Seth, health testimonies. Health testimonies. Ang edema o pagpanghupong at doon ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Seth Panyawan Plus.
4: Kung sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il, hindi rin yung gumirmi kayo. Itulog na ko, humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Seth Panyawan with Magusin. Dadnan o mga bakasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako so good. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy na body sore. Buti.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita, mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
6: Mula pa noon, ito nang nakasanay.

0: bagong Lipunan Restaurant, home of the best pansit in the city.
1: Dahil ka ba naka sa power na balita?
2: Ganahan ka. Bisag-asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyod kagmaayo. Sa yun, padyod kaayo gamiton.
1: Power!
2: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
2: Power! Jugay ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
3: Price Gas. Basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hello, power!

0: Agay!
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan gini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chinchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
4: Magandang paalala, ang EXL Kubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ugali ng sakit.
5: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in Tourism, Real Estate Management, Elementary, Secondary, Professional Education, Technical Vocational, Preschool, Grade School, Junior, and Free Senior High School. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Agut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now!
6: Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
10: Ano yung Power Power Mars?
9: Kahit saan, makakapagluto ka na.
10: Ay, Power Mars!
9: Makakamura ka pa ng sobra?
10: Hala, power!
9: At sobrang dali pang gamitin.
10: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
9: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200.

0: Ang ubo at higa, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
3: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Pangayala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka may mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilonga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilonga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, so, imao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilonga Gold, mapalit sa mga butika.
5: Agi.
6: Naunsa ka din ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Stiff neck na siguro ko. Uli ka magkuko sa gym kahapon. Pag uli, basa pagigugulan, dalang panuhod siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
5: Ah, imo na bukong binuangan ha?
6: Dili oy!
5: Unsa man ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil. Para siguradong maayo ang resulta.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites, o minor sprain o strain.
6: Dragon Herbal Oil with Chubaki.
5: Ang haplas ng mutantan sa panuhod o sakit-sakit sa imong lawas. Pabalik sa mga butika sa inyong lugar.
7: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Nasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan gyud ni og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalibod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: 70s. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
1: One time kasi, nagoy allergy ba? Nakakaon ko, kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katuhan na tawad ko. Tinry ko na haplasan ng Seb Lenin oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Seb Lenin oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Sa una, kasakit pirmi ang akong tuhod. Kahubag ang akong mga kamot. Pero, sa liyang gainom na ko, BMX Panyawan Gold, migaan ang akong paminaw. Busa, pirmiha ang pag-inom o BMX Panyawan Gold. Kadaadlaw, aron pirmi, buhay na buhay. Available sa Mercury Drugstore o sa ubang leading pharmacies nationwide. Also available, Panyawan Coffee o BMX Panyawan Herbal Oil. Certified halal product. No approved therapeutic claim.
3: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po. Nag-flex for Plemex. Pambato lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: bagay.
1: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mabalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Sa mga nangitaw herbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili ka mahayaan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga imong lawas mubi. Panalip ni kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
3: Labihan na ba kakabisi sa inyong pang-anuad ng buhat? Kamakabuhay, pahinundin gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon yun. Ang pinain mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up, ug supplement na, ug iaksal makabuhat plus dietary capsule. Hinama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug sigurado. Siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saan man yung pagkabot sa mga pangaloy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pa yung mundong kikang kay Ataan.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

Visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.

0: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
1: Dragon Fruit Plus.
0: Mga sakit o balatian nga dugay man imong gidala-dala.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Kini maoy sagad nga hinungdan sa pagkubos sa imong immune system. No worry about it. Kay ania na ang maski pagkusgan o maski paparato.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Abunda kini sa antioxidant o kadunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang buwagtang sa dugay na ninyong giantos ng mga balatian.
1: Dragon Fruit Plus.
0: Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duol lang maadtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
4: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uho, siksik sa sustansya at vitamina. Tuwa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, ladong D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
7: Pre, nakaluwag na ba ka sa balita? Ano na may fighter wine ni Ganti?
8: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
7: Kanang lumik go pre, 750 ml na siya. Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
8: Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani pre.
7: Kaayog yun. Pang condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
8: Fighter Wine Gigante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory.
9: Drink responsibly.

0: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagswap, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagkunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa na sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagkunang butika nationwide.
1: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chinchuy ng Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pre, nakaloob na ba ka sa balita? Aduna may fighter wine ni Ganti.
5: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
4: Kanang lumik go, pre. 750 ml na siya. Suwak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
5: Mao ba? Mutaas-taas na dyan ang atong tagay ani, pre.
4: Kaayog yun. Pang-condition to the max ni pre. Tana, mamalit na ta para sa barkada.
6: Fighter Wine Gigante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
7: Pangaygana, sakit bang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, imao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.

0: Retro Party Mixes.
1: Saturday night, Retro Party Mixes.

0: the music assembly beater 94.3 Wild FM. Good morning, may buntag siyang tanan. Adlong Domingo, pizza 3 sa Mayo 2026. Morning siyang tanan, happy Sunday. Welcome sa programang The Oldies You Wild. Back to back, Victor Road, Editor Regina, og uban pa. Good morning, may buntag siyang tanan. Katong gusto, morning greetings, many thanks sa mga official text line sa 0963-134-6370. Morning, may buntag siyang tanan dyan, mga kawayad. Og may pagpaminaw. Og morning, tanan atong mga suking ating paminaw. Arias, Kamerkaduan, Das Google, Carmen, Spertus, Bugu. Ay buntag sa inyong tanan dyan, mga kawayad. Huwag sa tuwang mga terminals, Das Bulwa, Agura. Ay buntag yung tanan. Huwag dyan sa tuwang mga kainitan. Huwag kananan. Morning sa inyong tanan dyan, mga kawayad. Maing pagpanginaw sa pilo, kalibutan nga nakatunin sa tuwang pinagi sa itong live stream. Live meeting sa Cagayan de Oro City, Philippines, Mindanao. Maayong buntag yung tanan sa tibuok kalibutan, sa mamungsok kalibutan na atong mga OFW na naminaw sa tuwa din sa atong siyudad sa Cagayan de Oro City. Maayong buntag yung tanan dyan, mga kawayan. Buntag yun sa mua. Diyan sa inyo, mga gabi, buntag, hapon, at midnight. Morning sa inyong tanan dyan, mga kawayan. Huwag manis tanan na itong mga jeepney driver, itong mga bus, minibus, ito ang mga taxi, multi-cab, huwag mga jeepney drivers, huwag sa itong mga habal-habal drivers, motorero drivers, morning!
1: The Oldies

kabigate sa iyo. Good morning, may buntag. Og mayong morning ni BB King King. Og ni BB Jean. Ingat, love you BB, love you mommy. Og love you Rainy Boy. Morning. Og ni Mami Arlene. Og ni Daddy Buboy. Morning sab, ni Mama La. Mam Nining. Og ni Mam Nining. Og ni Tetuto. Gas Makati. Morning sab ni Donia Holia. Og ni Jan Rainy. Ni Daddy Zunzun. Og Mami Disi. Morning. Morning sab na to kay Ungas, kay Mayer, kay Zunzun, na ni Easter. Og kay Princess, og Tata. Morning ni Pilong. Og ni Zunzun. Og morning sab ni may buntay ni Bon Jovi, Andres, Olano, og ni Pilong. Ay nga pagpaminaw dia. Og morning ni Aboy. Og pamayla on, of course, waga.

the Missing Assembly Beater, 94.3 Wall FM, a stud of the Missing Sawad. Daling may bugtag ang palad ko, ni Edie Greg Rina. Oras alas 4:43. Good morning, Remark. Morning, kang Kim Wabi. Pamili Sayas, ang namukaw. Wabi Pamili sa Corales, Asaan, Misamis Oriental. Morning sa inyong tanan niya mga kawan, may pagpaminaw. O happy Sunday, mayong buntag. O good morning sab, diya kay Untoy Bilirin. O Ninday, diya sa Rapiran. Inang Preda, good morning. May buntag diya, o ni Giyog ni Rix. Mayong pagpaminaw ninyo tanan diya. Morning sab, ni Sir Dudong. Diyas Pilipinas Store.

Media, huwag ka namin pagpaminaw. Right? Di nas 94.3 Wild FM, at Saturday the Music sa Wild. Resulta kagapong adlawa, mga ka-Wild, Swerte, at Tridita, Mayudus, Solta, Por Ito, 4 Otsudus, alas 11 sa buntag. Alas 4 sa hapon, 060. Ayun ang alas 8, 239. 239. Mga

Subong Kugon, Mr. Manuel, Caligro, Morning ni Muda Sir, Tom Phillips, Manolo Portis, kaya kay Edie Cabrera, mga Cabrera family dia, ayong morning. Aga ni Mama Maria, may buntag ni Maria, Lolita Tarly, may buntag, ni Angier Mio Pulikit, aga ni Rowena Dalunos, aga salamat sa inyong pagpaminaw kanunay. Lahat mga Larubis family, mayong morning. Alright, there was 94.3 Wild FM. Masada good music sa Wild. Paalam ni Marisa. Dari nga po ang usa ka oras nga binayruhay sa mga Nindot of Music sa mga Victor Road o Eli Peregrina o ban sa mga jukebox mayong morning. Dari nga po tayo sa SC Concept sa Yuyuy. Og back to back Max Urban ay buntag yung tanan din sa 94.3 Wild FM.

0: visit our website at www.royalmondiahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: EX Almaca Buhay Plus dahil tawid capsule, tubo, siksik sa sustansya at vitamin block sa mga pininsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL
2: Maca Buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Maca Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na

0: akong nose kapit. Karon wala na kay, wala na mapud siya.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
2: I'm Antoinette Rajos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. To the many hats I wear, boses ang puhunan ako o partner nako ang MX3 capsule. With jogging and proper diet, MX3 believer na ko for 5 years. MX3, tunay, natural, original. Puro ko believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Natural!
5: Antibiotic!
4: Natural!
5: Anti-fungal!
4: Natural!
5: Antiviral!
4: Natural!
5: Blood cleanser!
4: Dragon Fruit Plus Capsule! 12 pesos lang! Siguruhon ang kapiskay sa tibuok banay! Diba?
5: Natural! Dragon Fruit Plus!
4: Dragon Fruit Plus Organic Natural! Sa tibuok

0: Pre, pre, kung saan mo nang nakikiras mga hapon? Patakka ka man, ha?
1: Pwede, ang nalita, kasi nung sunog lang kunin mo.
0: Nung sunod, wapang ni hapon ito panahon, ha?
1: O panahon pa ito sa imong inyoan si Limahong.
0: Ay, panahon pa ito sa pisot pa ka.
1: Ah, may pa ito, Usbon. Irakinol na ito.
0: Irakinol na ito, arong madali, ha?
1: O sige, arong malagli.
0: O sige.
1: Okay.

0: Ha? O siya dako? Ha? Patagataka magagdako, dako.
1: Imor man litra niya.
0: Imong litra, patagka lang magdako, dako. Dumidako, day.
2: Ah!

0: programang The Oldest Juan. At isang din sa inyong tanan doon mga kawild, mayroong pagpangapi o morag ni Gimo ng Haring Adlaw. Alas 5 on si Nagyod o mayroong morning ni Mama Maria ng mga pagmata ng pinaka Mama Maria. Ay, good morning, Ramart, ang say, pang alas dos. Atong one time, big time, special, 250-501, o 258-250-501. Mauna nga itong one time, big time, mga kawal, the 94.3 Wild FM. Basta regular ang music sa Wild. Oras na to alas 5:12. Time check is brought to you by Fighter Wine, Fighter Good. Maayong morning sa inyong tanan.
1: Nakatabang ang pagtumar sa bilong na gold herbal capsule ni Freda Dagatan, taga Davao City, kay ni-normalize ang iyong menstruation.
2: Ang ginainom din ninyo,
3: bilong na gold.
2: Anong nagatabang mo ang bilong na gold, ma'am?
3: Ako'y kuan, mayama. Sa menstruation, i-help ka ng nag-ilay na din ako ang menstruation.
1: Mapalit sa mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX-ray kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, but easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Excellent health, excellent life, EXL Baka Buhay Plus!
5: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans yung Arabica from Davao de Oro at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap! Makabuhay!
0: Mahalagang paalala, ang DXL na kubuhay po sa hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Nahipalo ba mo na adunay Liveride Pro? Liveride pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o geherisisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang ka na ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember? Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: Hi, I'm Dulce, your Asia's power singing diva. From my Dulce Amor days to where I am now mentoring aspiring singers, I feel proud bringing honor to our country. At my age, I make sure I live fit and healthy with proper diet, exercise, and MX3 every day. MX3 is one of my instruments to complete the powerful rhythm and harmony of my musicality.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric, nga mo'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Doon ay iglain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-inflammatory property. Busa aron mamahimong himsog tuma sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape, nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Ang kape nga himo sa sugar cane extracts, chia seeds, kag ampalaya. Mga pinakita. Mag DTX Coffee Mix na. DTX Coffee Mix.
2: The oldies go wild.

0: naman.
1: It's now 5:40. That time check is brought to you by
2: Hiningkanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: sakto pa. Sakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto. Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana, ang Nightflex Capsule. Ihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa papaminog o kapoy sa lawas, Nerveflex Capsule, atong gamiton. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Gayo original Michelle mo, may recommended na ako Michelle na sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gabi mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ako ang iyang effect niya. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa inyo. Dili na rin niya makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin niya, mismo siya. Tapos, busa maglugid ang inyong skin kung magamit kami. Barato rin dyan kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Sa mga nangitawag herbal na barato at epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas nipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Daily kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong mga lugar.
2: Pre, nakaluwang na ba ka sa balita? Ano na may fighter wine ni Ganti?
3: Fighter wine ni Ganti? Kanang dako nga fighter wine?
2: Kanang lumik go pre, 750 ml na siya.
3: Swak sa barkada, gaan pa sa bulsa.
2: Mao ba? Mutas-tas na dyan ang atong tagay ani pre.
3: Kaayog yun.
2: Pang condition to the max ni pre.
3: Tana,
2: mamalit na ta para sa barkada.
1: Fighter Wine Gigante, ginama sa Oy Masoy Wine Factory. Drink responsibly.
4: Gikapoy ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Stressed ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
4: Stay

Play my Saturday the music so wild. Good morning, may buntag og ang girlfriend kong gustong mag-madre. Oras alas 5:49. Mayong morning sana na itong mga suking.

Kung pagsin sa nandiyan mga kalaruan. Ako yung Gong Oras. Naganda naman sa inyong pagpaminaw. Masunod na si Robert G. Binilang yapon sa programang The Oldest Go Wild.

0: yun? Kubag mangkana, di atong pabuthan kay rumuhiyos.
1: Rumuhiyos? Pero mo na nagibutan ang rubintador?
0: O sa amo sa buhol, di na may tahon gani na.
2: Hoy, unsa man ang imong iyong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV magana. Unsa man, colored, black and white.
2: Dili television, TV ba ka lang sakit sa baga?
0: At ang tangan.
2: Unsa itong tangon?
0: Baga.
2: Hoy pre, edge, imong tiwasan. Luoy sa lana, oy.
0: Di naman na magsilbi, pre, di tiwasan.

0: Sa PDIC, bank deposit mo, mas protektado.
1: Aniguro magbangko.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut na!
4: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud, di pa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugon ko ang bisita. Daa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bag!

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlo-adlo na buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gitan ki Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalintay mong kaugalingon. Ang pinain mong lawas. Maabot kini sa tama nga bayad, ehersisyo, regular check-up, ug supad maintenance, ug EXL makabuhat plus dietary capsule. Yun ang makinig sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man yung pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw ng sakit na. Switch na to EXL Makabuhat Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for help, go for life with EXL. Isa ka pa yung mundong, kikang kiataan.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhat Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa tambal nga barato,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa duulang maadtuan,
6: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.

0: mahalagang paalala. Ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Dahil kabalo na ka sa power na balita?
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
1: Power!
2: Makabarato, padyod tag maayo. Sayon, padyod kaayo gamitin.
1: Power!
2: Wa na'y lain, kundi power ka lang.
1: 1,200 pesos na lang.
2: Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang. Busa, palit na.
3: Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Ang Price Gas power ka lang, mas gipa-power pa. Karon pwede na magmayad pinaagi sa PayMongo online payment, GCash or PayMaya, or credit card.
1: Hala, power!

0: 101.3 Wild FM.
1: The oldies go wild.
2: 94.3 Wild FM.
0: With Robert J.
3: Robert J.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhon sa tiyan.
3: Kids ko, ayaw akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kasi, wapag yun po nabihi. Kaya magpagabli, mato siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagodian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhon sa tiyan, ulian!
4: Kanunay ka bang gaantos sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas?
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
4: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala.
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
4: Sinimoy sagat ng dungdan sa pag-ubos sa iyong immune system.
5: No worry about it.
4: Kaya niya na
5: ang maski pakusgan
4: o maski pabarato.
5: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule.
4: Abod na kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property.
5: Puno usab sa dietary fiber.
4: Kompleto sa vitamina o mga minerales.
5: Mapalikon sa lawas o resistensya.
4: Dragon Fruit Plus.
5: Pag 12 pesos lamang,
4: mapalit sa tanagbutika o parmasya sa inyong lugar.
6: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po. Nag-flex for Plemex.
7: Pagbatang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

Love Story by Shirley Bassey brings our time to 16 minutes after 6 in the morning. Yes. That song was brought to us by Kali, Papa Kali, para everybody, every bubbly. Sunday today, pizza tres ng bulan sa Mayo, ikapilong adlaw bulan sa Mayo. Happy, happy fiesta sa ato mga kaigsoonan na nagsaulog sa kabistahan ng Senior Santa Ani, sa nagsaulog sa kabistahan ng Santa Cruz. Sa ating mga kaigsoonan niya sa Buhol, happy, happy fiesta. Sa mga nagsaulog sa kabistahan sa Santa Cruz, happy, happy fiesta kaninyong tanan. Osmer ka adlaw, Domingo na Sam. Lingaw-lingaw na Sam, kininyong aragas. Kanyang ng Robert J. Sa ating tulumanon, Always Go Wild. Every Sunday from 6 to 9 in the morning. Dito sa inyo si Behind 94 Pounds through Wild FM. Hello sa inyo mga greetings. Ipanagari ka na pinagin sa itong official text line. Balik-balik ko. Wala pa makamemorize. Wala pa nakatunong. Ah, tunong yan. Atong official text line 0963-134-6370. Bawa ka na ito, official text line. Oras na ito mga kawal. Nalala ka tayo, this is 2 minutos. Suman wala ba sa wala size? Gasing na. Kay buntag na, pabuta sa 40 taon. Ang resultado sa STL Local Grow Trade Digit Grow. Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Usap sa National 3-Digit Grow. Alas 9 nga bulan mga kawal. Pabuta ka ng tawad ha. 618.

0: 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, silver, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaan ngayon. Huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Jay Failanga, 38 years old. Usa ka makeup artist diri sa Cebu City. Believe ang akong isuon sa akong pagkabot sa akong pagka-makeup artist. Huwag na siya masayod. Mas believe ko niya sa pag-amping niya sa iyang panglawas. Mauna kung ga-MSG capsule siya. MSG capsule sa puto na akong gigamit. Kauban sa saktong pagkaon o ehersisyo. I feel inspired to work every day. Makita na ninyo sa before faces sa akong mga client. The life is beautiful with MSG. Diri ko believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
8: Nagaangkon sa gahong sa glutathione. Nga na pamatundaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babae. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
10: Papaminog sa gamot ti ilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Perme luya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi.
11: Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Ate mahal.
2: Di biyaan kasi imong uyab o gidala imong tinigom?
3: Oo.
2: Sa sunod, i-deposito sa bangko. Insured sa PDIC hangtod 1 million pesos. Mas protektado.
4: Paniguro Bangbangko.
5: Pangayigala, sakit bang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric ka na nagihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi, so, ay mao ka na ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika.

0: mahalagang paalala. Ang MX Free Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong at dunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
2: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng hupong kontiil, hindi rin yung gumirme kayo. Itulog na ko, hupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga bakasimanan. Pag nakabaklay-baklay ako so good. At nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.
3: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acot Street, Sitio. Classes start June 20.

0: FM.
1: The oldies go wild.
2: 94.3 Wild FM.
0: With Robert J.
3: Robert J.

0: sakto pa.
1: Sakto na!
0: 45 pesos ka? SRT!
2: New Joy Sakto. Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
3: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, o naapay extra. Extra time kay misis.
4: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na uto, ug sa loving-loving. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, nanay extra.
5: Maxfit, kargado.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
9: Zep, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
10: One time kasi, nagoy allergy ba? Nakakaon ko o ganambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katol ang katawan ko. Tinry ko na haplasan ng Zep Lemon Oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
9: Ang Zep Lemon Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag

0: Incorporated. Happy birthday!
1: Uy! Thank you!
2: Unsa man ni?
0: Gift na ko ni mo.
3: Kabalo mo na ko ang anaan ni nga produkto. Wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
2: Uy! Dr. Fungi na sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
0: Oh, you're welcome.
3: Pero dili na sabon lang ha. Kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap. Tambal sad na.
2: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Saka bantay manggod ko nga sige kang tangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Ang awa ni may mga samad-samad. Kung saan man imo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan.
2: Salamat kayo, Bioregion, nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug fungi. Ma-Dr. Fungi na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

That song was brought us by Joy, New Joy's Rector, 45 pesos lang. Aras na ito mga kawal, dabi na magkita yung City Minuto suman mula pa sa alas 7. Good morning at sa ito mga kawal. Diyas sa may barangay Ipunan. Happy Sunday kami yung tanahan. Diyadagang kayong salamat sa kanunay pagpaminaw sa Wild FM. And also, belated happy birthday nga to ka Madam Lust Factor. 24/7 Maminaw sa Wild FM, belated happy birthday. And also, happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw Domingo Pizza Tres. Happy birthday. And also, good morning nga to kay Sally Lagwas and family. Yeah, sa may San Miguel Lapasan, happy Sunday. Also, happy Sunday. Natukan pari kagawad, Ruel and Marie Velma Gamaw and family. And sa tanaw mga staff sa UNAC for Wilders, happy Sunday kaninyo ang tanaw. Happy Sunday also nga to sa mga Tiros family, especially nga to kang Felix and Rosel Pero. Happy Sunday also nga to kang Dean uban sa iyang family. Ang kinakusgang muhimo og mga rubber works. Yeah, sa my DM rubber works. Happy Sunday din. Oras na ito mga kawa, 7:08 in the morning. This time check is brought to us by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, Tibay Tanduay. 7:08 in the morning. That time check was brought to us by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, Tibay Tanduay.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra nganda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
1: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugon ko ang bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka dere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

nakatilaw ka na ba sa labian, hubot, og herbal pa dyan nga kape? Ano yan na? Gipaila-ila ang pinakabago nga herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Nga dunay dusi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.

90s FM, Stream Wild FM, Beatles, Cambalilla, and 7:23 in the morning, mga kawad. Huwag kapabuta ko rin tatawad ang balak sa itong kauban sa kanyang Lito Inglesero. Hi, good morning, matukaw kay Paul and Diding Aranyan family. Yes, my Claver, Yami Samis Oriental. Huwag sa iya mga ginsakupan dia sa Aranya Store, Claveria. Tanang staff, happy Sunday. Also, happy Sunday nga to Romy and Judith Albutanti. Happy Sunday nga to kay Galvani and Choli Albuliras and family. Also, happy, happy Sunday nga to nga to Engineer Boy Gibone and family. Happy Sunday also nga to kang Aga Rolly and also your Matsoylos and family. Happy, happy Sunday mo nga. Ay, lista mo siguro itong buhol. Shout out Robert J. sa mga gumahad family dito sa Puro Chris Gusa. Tinibanagi kang talks mo. Happy, happy Sunday. Aga, greet lang ko sa Alubihid, Misamis Oriental, Robert J. Happy Fiesta, Nila Caron. Oy!

Na hitagon ni Samis Oriental, good morning. Kaling panagikan diri sa Gusa. Ay. Good morning. Ato sa ato mga kawalga sa Barangay Gusa. Happy Sunday kaninyong tanahan. 7:24 in the morning, time check brought to us by Downey. Downey Rock the Rub. Bangu. And Power Kalan ang pinakakusgan na Power Kalan. Busa palit na. Basta LPG. Press gas. Basta press gas.

0: 45 pesos ka? SRT!
1: New Joy Sakto! Now in Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Pirmi kapoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home.
4: Yun na byan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Ako, nagbantay sa shop, nag-gym, ug naapay extra.
8: Extra time kay misis.
9: Maxfit, mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Aptik na utok, ug sa labing-labing. With proper diet and exercise. Para sa taga Mindanao, na naay extra.
10: Maxfit, kargado.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult a doctor.
13: Kung right med ang gisaligan, ipugos, ug pangayua.
14: Basta right med, dito na ko sa nailhan na ako, ug ako nang nasaligan. Kaya, basta right.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Di kalidad ug abot kaya nga tambal, ipugos ug pangayua. Basta right med, tungod gusto namo nga mamaayo ka.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tagduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tagduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
18: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxins sa lawas. Usa ka natural remedy na tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxins sa mga lawas nga mo hinungdan sa mga balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangko na maayong pangluwas, inumatag adlaw ug G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagandero City. Namatikdan ako ang pag-video sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin mo hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayon na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.
21: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: I'm sorry. Sorry, I'm.
1: Aras na talaga ka na doon na nabay ka rin 10 minuto sa Manglapa sa Alas City sa Kabantawan. Good morning! Happy Sunday! Wanto kang RG Harlaulan family at sa mga Jugyo family dito sa may Kawayaw, Kawayanon, Manolo Fortich, Bukidnon. Tanang taga-Panglao dito sa may Kawayanon, Manolo Fortich, Bukidnon. Happy Sunday kaninyong tanan. Dagan salamat sa kanunay, kanunay pag-antog buhol. Good morning, happy Sunday. Happy Sunday! Ganto kay Parituto maglangit diya sa may gawad kalinga kausuwagan. Happy Sunday also ganto kay Marie Arlene Anusa and family. Unsa man imo naong? Good morning!
2: Good morning, Robert J.
3: Good morning, Robert J. Good morning, Robert J. Okay, magbag sa itong kaisunan. Binigil sa itong mga lumas kumukira magsay nagdaan as masami sa rin dami more than me na now. Good morning.
1: Buntag ninyong tanan niya.
3: Yes, may kamigil awan, maupay, maupay pagbangon, maupay pagimot, maupay pagimot sa angay pagintuan. Sa itong mga katawahan sa mga taxi drivers, fans at first Sunday, the month of me, tuig sa 2026 Pizza Tris. So, karong mga pizza, mga kaisunan, daghang kayo ng fiesta karon. Happy fiesta na lang sa yung talan. I hope na ihumba ulit siyang mabot sa Madre.
1: Ay, kalami.
3: Dili man kayo may mag-request gano'n. Oh. Huwag na, mapugos na lang gano'n.
1: Ako, di man yung mahilig kaon na na.
3: Mapugos na lang yun.
1: Mapugos
3: kaon na. Salamat sa yung talan na. Para yung tang, dinapis ka ng dagon. Ang itang magpasalamas gino kay lain na sa itang Charles Pabur na nagpakabuyo ta diri silong sa adlaw. Tapos gilan doon natas tabunan tas landong spakos gino doon naman tayo masuliran madagsa sa itong kinabuhi doon naman mga bulon yung ginas magkanato ba't na ang Diyos nagtabili nga nagmahal ka
1: rin.
3: Walay pinili ang gino mga kaisunan tambok maniwang masiksi man ka naasya andam kita lang gino sa'yo malimot ang nanapay na damur nga nagmahal ka nato sa tanang mga panahon dilita na biyaan usahay kita lagi malimot sa Ginoo nga kanibi ay atong pagginhawa gikan ni sa iya kani atong kusog kani buhat sa atong mga kamot na gikan ni sa Ginoo mga kaisunan kung mawala na gani ni atong kusog makakain mo naging ka
1: wala yun wala ni mga panahon di na makakaya
3: wala na yun
1: wala mingaw naman ay
3: dungan sila pagkataon nung una nagkawala nabali ng white flower yung butuya.
1: Ready na ka?
3: Yes, I'm very Robert J. At ang balat ng pulong kayo, Robert J. Sinulat gikan na Rini Almonte.
1: Ayay! Gindot yan na. So dito naglangan mga kawal itong paminawan ng balat sa itong kaunan sa kanginan dito ang glisiro na nagluhan.
3: Duha ka litra ang tubag.
1: Unsa ka na ba?
3: In English, the 2 liters kind of answer.
1: Adi na itong the 2 liters Indian.
3: Inanda sa dili parbuko buksan kining tabeles kasaysayan sa

Inangga, murakog nakabot ang layong bituin sa kalangitan. Asa ikaw, mituto ka na ako, pinangga og mipahiyom. Kusog kaayo ang pitik ng akong lugar. Sek! Kung ikaw, pinangga, samot kong miagi ka nuning akong atubangan. Mura kong nakadungog ug awit sa kalanggaman sa ibabaw sa kalangitan. Sa panahon, pinangga, sampiton nimo ang akong pangalan. Ikaw naghatag ka na kong kalipay sa tibok na kong kinabuhi. Nga na puno na unta sa kasakit ni kamitmit ang pagbati diri sa silong sa atin. Pansadihang nakita ko ikaw, pinangga.

0: ako mapasalamaton pinangga kay miabot ka. Nga wala ko damha samtang ang higayon nga naghatag nagpanahon na makita ko ikaw. Di pangayo ko ikaw sa Dios nga walay ulay pinangga nga unta ihatag ang jutay nga kalipay. Unta dili na masakitan kiling tao nga malumog nga mga pagbag. Para dili na magisi kiling kasing-kasing kung giagi sa magusbaton ng kinabuhi. Gihatag ko kanimo pinangga ang hayag ang mga pag-ampo na makita ko na ikaw. Kaling kasing-kasing pinangga inubanan sa mga pag-ampo sa mga pagbati. Nandili na ito ikaw mabalhin, mausab ang imong mga pagnanaw na ikaw. Maghulat ko pinangga hangtod sa tamang panahon. Ako nang maangkon kanang gitawag nila tamis nga oo.
1: Pagulita ng tamis nga oo.
0: Wala akong gihulatan pinangga na maangkon na nako. Gikan sa imong mga ngabin, sunod sa imong kasing-kasing kanang pulong tamis nga oo. Muna ang akong gihulat pinangga. Na ikaw ang babae nga naghatag kahayag, na ikaw nga babae nagpakaninipot, alang kanako naghatag danag sa mangitngit na kagabiong panahon sa akong paglakaw. Sinulat gikan ni Rini Almonte. Good morning everyone sa tanahan. Grabe mong balak si Rini Almonte. Good morning! Paminaw sa makiksan na listen carefully before ta magpadayon sa itong mga greetings and dapis kabuntagon. Well, good morning dyan ni, ano, ni Brian Munto na family ko sa magpatag upon na Jong Biliara. Good morning sa Indah Lumanda. Good morning! Good morning sa Marius Salidad. Good morning, Buslito and Robert J. from DB Surya Filais Residence. Hey, good morning sa everyone sa Indah. Diyas may DB Surya area sa may Filais Residence. May Munta. Good morning! Solidad. Abinosa, labi na kitong mga kalalakin ando, mga tagasog sugar. Hi! Diyos ko Lord, basig mabalo na to ang murag botilya ng white flower. Abinosa, ang DTX may memory day to bag sa diabetes. May makapaubos ang mong blood sugar, makapalimpyo sa yamang imong dugo, makapaligon sa imong mga ugat. Sa lawas mga kaigsunan. Labigid mo ang isa kaugat, nga dungan ka tao, pero una mapilo.
1: Agay!
0: Tabang ang DTX 500.
1: Yes, gracias.
0: Ang DTX 500, balik kaya lang pagkahanap sa pananaw. Napagyan siya, grabe. Makaputol pag yun sa imong tiyo kung taas kang sugar. Makapaguba pag yun sa imong kidney. Basta tubag na ng tanahan, DTX 500. Be sure, magbalik ng DTX 500, mga kaisulan. Busa sa DTX 500 ka, kontrolado ang imong blood sugar levels, mga kaisulan. Para sa mga diabetes ko, o sa panyong gulat, DTX 500 na. Be sure, magbalik ng DTX 500. Ayaw din sa mga online nga, mapiki ka niya. Dito dito sa mga suking butika kung asa ka na nahimutang ni matak na. Ina katong gito, gingon ulit ang lisero sa radyo nga DTX 500. Duna pa tayo lang produkto sama ni Dimitri Bayo, DTX, Scoopy Mix, and Mighty C. O sa itong magirikanan, mga senyor, ay magkabalakan at ay discount. Alang ganito, at alam mo sa mga klinika na Retrieval Medicine na Wellness Center, mag-abli sa adlong Domingo hangtod sa Bernis, sa oras, alas 8 sa buntag, bayon, sa alas 5 sa hapon. Sa tanang nangutana, asa mong klinika, ay mo tayo sa Gura Market Center, kilid yun na ng balikasag.

0: jet lift terminal pass. Dugang detalye, yung text ang numero 0925-501-5065 or 0991-450-4163 or visit our MV page at Klinika Nanatibo Studio para sigurado ka tipak ang lababo. Oy, good morning ka Kuya Agaw, Big Daddy niya, Paguta family niya, may buntag ka rin tanahan. Good morning. Good morning sa kay Bert Pags. Bert Pags Paguta, ang pilit kay Ginapay. Good morning sa kanya, Kuya Agaw. Ang pingbiya, Kuya Agaw, kabalo maging ko na Diyos nun ka nga tao, masimbahon ka. Magpahingon na sa simba si Big Daddy. Good morning everyone sa tanah. May buntag! Good morning sa dyan. You and me ng Bayanis. May balik sa agya. You and me, Albini Dadis. Kapitana Dali Dadis. Good morning sa tanah. DJ Sanders, may ESM Sound Mobile. Good family. Good morning everyone sa tanah. Don't forget mga kaisunan. Atong upcoming asansya. Diatas may Sunsik. Karong May 15. Diatas may Sunsik Bulano. Gitago mo sa amin sa Rita. Daga salamat, Team Mobile. Here by Mira FOSW. Vice Mayor Rudy D. Dumasing. Of course, may buntag sa kay Councilor Nini Tanoy. Followed by Corrali Mobile Sounds. Good morning everyone sa internet. Kita-kita ko sa internet. Des nagagitagong this coming May 15. Good morning everyone sa internet. May mundaga. Nalabot ko nag-chat nga. Grabe sila mag-DG Saba sa iyo. Basta kami yung kaon. Saba, give me. Pero gusto mag-ulam. Dito mo sa dito na mo sa ilang katong dilim.
1: Kuhan ninyo itong mga amang.
0: Dito mo pagkula sa baratuhon niya dilim na tingin. Good morning, good morning, sir. May buntag! Good morning, sir. Kay ano, kay, may buntag sa biya kay Mayor Attorney Roy Bubong Makwa. Yes, may lungsod sa Lagindingan. Yes, we heard voicing Sherwin Gabante ng taong kabos. Pero di na, no, kasing-kasing magmahas katawahan. Councilor Dalumbuna, Councilor Dominici. Good morning, everyone, sir. Councilor Mandudano. Good morning, everyone, sir. May buntag, sir. Kapitan Roger Lariba, yes, may tumuhong Lagindingan. Kapitan Luling Baray, yes, may muhong Lagindingan. Sila Verdam Stalye, yes, may muluk bulo. Good morning, sir. Biberly Dalakos. Sila Kukoy, sila JJ. Good morning, sila JJ. Sila Sado Yanis, family. Good morning. Good morning, sir. Kay Kuya Dinis Ortiz. Sila Divine Ortiz, sila Yumi, good morning sa tanan, sila Vintors, may buntan sa tanan, taga Dick Skywest people! Salamat, Ma'am Dos, sa pamahon ng Robert J. every Sunday, salamat, Ma'am Dos, kay, ano, kay Dickster, kay Kakay, salamat, kay Junkan sa Jun Canales, good morning, Nanay King, Nanay Roth, good morning, Rene Almonte, once again, salamat sa Liter, og, good morning, Tatay Ponsano, palabi, good morning, sila Neil Humainon, good morning, sila Aljing, good morning, sa kang Dr. Elias Maghinay, good morning, si Almin, sila Gaginda, may buntag, ganito, good morning, Bubi Akasha, boy, good morning, sa Emil Debo, sila Rigorda, good morning, sa, salamat, sa tala, sa ito, mga kaisunan, sa ito, mga video, sa may LTO, Hagdas, Magdaga, Club, Hubert Nasis, kay Rich Garanzi, kay Sanag, Sir G. Poy, good morning Team 1, Team 2, Team 3, Sadalan, ng Sumatag Karun, Ugunia, may buntag ganito. Good morning, son! Good morning, Uncle John, shout out from Lagindingan. O sa iyang darling lang daw na darling na si Lil Nansay. Sana all na ipamahaw. Ay, Anas Big Daddy. Ano sa ano ba, Jay? Ano sa? Ay, sana sa ba? Ano siya? Sana all na ipamahaw. Good morning, everyone. Sa inyo, tanan. Salamat sa inyo, tanan. Dato sa ito, Mami Dirias, may tip, I'll be with Jim Penn, Sir Kuya, ano, Kuya Jam Sarif, sila Bilky, sila Minmin. Salamat sa inyo, and all the people that you know, Tim Tong, Tim Ray, sila Rostam Taltino, sila Alan Tutor. Thank you very much sa inyo. Ay, may patul group, with Jim Penn, Sir Baltic, amang apat tutulaw, Kuya Liam Jeffrey Bagundol. Good morning. Good morning, sa inyo, tanan, taga Dun and Dots, Lightson House. Good morning sa inyo, tanan, ilang Lutson Manok, diyan, Buraga Jim, Buso kayo, tapos ilang Limpo, diyan, Crispy kayo, Murag Bagong Gadibo. Salamat sa inyo, tanan. Kuya Gob Intihano, good morning, Kuya Gob, sila Ricky Dabas, salamat, John. Lightson House, good morning. Good morning, Santana. Good morning, Santana. Kang Kade, Malibres family, may buntag yung tanan. Good morning, Santana. Tanan, Nick Big Shop, Kuya Nicodemus Corralde. Santana, mga brands ni Kuya Nicodemus Corralde sa Nick Big Shop. Good morning, everyone, Santana. May buntag sa, ano, good morning, Santana, sa iyo, atong makaisunan sa Merkadoan, Ibiin, Arias, Mercados, Carmen, mga anak ni Jubils, niya. Good morning, everyone. Silingas, Hilta, Pakanan, sila Rain, mga titolaga, ang Kuyulong, Eric Gubay, Nini Gubay. Good morning, Kuya Jumar, Figuration, The Finger Dance. Good morning everyone. Pakipalo, like and search lang ko sa Little Englishero nga page. Salamat dahil sa always niyo. Masuporta ka na mo. The proud of 94.3 World FM. Salamat sa tumataxi drivers. Apo bil taxi group sila bil Quivan sila Papa Santa Inés group na good morning. Trias taxi group sila bil Bidra from Kupower sila Inig Alimundo Babi 5152 Ismail. Assalamualaikum Dani. Dani Pinyaploy good morning sa intanan. Good morning sir Kadudong. Lamat sa intanan. Good morning po ang ano ang pinaka-complete ng nipa si Jimmy Power. Salamat sa intanan dia. Thank you very much sa intanan. Og sa tanan mga taxi drivers kasikbis ka barangayan Dakpayan sa Kagan Rosteri Gantura Taxi. Salamat Choy Pins sila Gian sila Labial and the officers dia sila Ramos. Thank you very much sila Ayan. Salamat salamat sa intanan. Okay. Good morning saan sa atong mga kaigsunan once again sa atong mga taxi drivers to book Dakpayan sa Kagan Rosteri. Sorry. Salamat sa always yung pag-monitor sa 94.31 FM. Murang yun naman kabilin na pulong ng Dakpayan sa Kabuntagan na panalangin natin sa Ginoo sa taxi drivers na diya matanang inabuhi mo yawis para langis Ginoo tapos iway tas madisgrasya sa matang karunod niya.
1: Magampo kita kanang mga illegal ng mga kanang kuwalya na make up ng mga pasahiro.
0: Nabre,
1: mga wala na na karon maka tiyam-tiyam in town ng mga legal ng mga taxi driver mga na, legal ng motorila drivers nabre, mga legal ng jeepney driver.
0: Nabre, dili illegal.
1: Ha?
0: Nabre?
1: Ang buta ready kita.
0: Good morning kay Joseph Belaba Paki. Good morning everyone sa Tanan. Salamat sa Tanan. Huwag sila pumagda. Good morning sila Kulut. Salamat sa Tanan. Matila Gatuda Taxi Group. All the members. Good morning everyone. Kini ang tao magpabili sa mga pulong na nagkantanangga. Ay silingan na mo sa lawin na malanda. Tutulaga ang kulutan. Hiri gubay, mini gubay lang sa help at makanahan. Kini ang tao magpabili sa mga pulong na nagkantanangga. Nakabalag. Magpabilin pa ba? Ang napulo ang batas mga bidagong sa mga ginamit. Kaya kablaka doon nag-apitak na panahon mo subang ang bilis yung meringan. God bless, bye-bye! I love you, mga langga.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Sakto! Now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
2: Samok na ubo. Undangin na. 2740. Matabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry-cough, pagkatong sa tutundan, tungod sa post-nasal drip, ubong asamok. Pag tusiran.
3: Tusiran Forte!
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift!
7: OT! Breadwinner!
6: Deserve na deserve yung magdandoy light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Dandoy light, gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Dandoy light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Napuyo sa Black Hole at 7, Villasolana sa Division Consolacion Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamo. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusin. Sug! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butik.

Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule, gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit pangita.